0: Na kwa mbini nishapata pesa.
1: Unazungumzia pesa ngapi, box ipi?
0: Box 2 na 56k.
1: Mara 3 peke 60 bob.